0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richemo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chire won se se ni amu ji bi atia no enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emribi na yesu richemu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji nise metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jiji o se ube tumi aye ena yesu tini nisa wadika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu misi ya wano huna dia amunu muha hea dia chisumpo

a mujidi etia no enye saha enye saha mamu Mrs. Sahana chesem ne se emri bi na yesu richamu eni frafo me no bi ba ne che no amu pisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amujidi etia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade a tisu mpo

0: yamu bibre bi duru ni edi nka ho enso otumi ye
1: otumi yo otumi yo
0: danu ni bibi eduru maybe ya kansere me se me for microphone to na me nenye de otumi ye otumi yo yebusa the castle Mary said obabunu Mary ma wadin je wa wadom wo na wo suna ajen kwane be pie fraba na Mary can send be wo se e paye den na ayeye na bofo ne castle ne se ho hon konkron na nkasa le babu putu
2: yes
0: tlese wo to me o

onyame a ni fere fere fa anase wo ka wo nya ona no tsene sa wo ni fa.